ullakut CBC ukiyok takto pipalay yung aninarap trisip vanga tobi utak king over artit tinang mi kawi mayo tak tumit kuno yung nersiniko yung mit ikarung ni ikaktok daw ving mit king over artok kanilang mat ta napasiyak sao yok inusuk to tidlugo innaw tidlugo taok pirayang niko ningat ikaktok aksangok titaw rong mat ta nakinaw ninga Narunek si tele manang mi inusuk tunut ikak tuwing mi atok tau gayuk tidlugo dan nakinaw ni nga sakyak titaw tele maningit innaw garoak tidlugo pasiyak saw tidlugo iliyaw kan na kasungmat dan na ikak tuwi titiyik kuniglu sibisik kuniglu akirak tok tau luni ipagsak Ikaktuyi Christian Lions narunek sila oktoktan na insumaru tigiyaw yok sakyak titaw teliman ng mit kawi magarwak luniyo tana ikaktoktaw vik May 28 ngurik tilugo akitaw kan nila oktok tema taw inuit akaksangin mata sivurik Tertuak titni tana kinki kaktui gilir tanga makung ni okaw sekang nerakhlu ni upigi nerang magun tana kinki kaktui gilir oktavu Mary Simon makung ni okaw sing ni ayong ngin nerakhtaw luni taima okakpok tana akarilaw ngitara kaluna tito nang mit kingulang mi okaw si rigakot makong ni okaw si kakmi gama tana inung ni akaksangin ng misakyak titiso Crystal Martin okakpok takutidlogo si burak tiktok Mark Carney okaktidlogo tana nutak kinki kaktu yung amakong ni okaw sa kak ni raklo niyo akaritang ilo niyo okaklo ni tako yung atako ano nakakakti yuyuy okaw sa kak sungung mata ataw sung itumit tana okaw sila ringan niglo kalo na tituglo tana pingayugi yung naklo niyo uibi titu tana kinki kaktu yung Loktok Mary Simon makong ni Okaw sa kaktok, kalunati tulo, inuk ti tulo.

0: Viti tu ilinnea kattari lauktok te mangani initaring magu 2021 ngutidugu akariya kattangi tidugu Simon angirtitau rok tidugu gavamatukakku ukausingin ni marigangin ni sugai laungittok. Jack anaruak nunavumi marigariukti ukatauniku yok Martin akaringi tamingni angikatikakluni ukakpok. Nuna kakaktu ukao singit kaluna titulu wivi titulu narimulu aktuk. Ukaktu ni inuk titulu ala titulu ukao sikaktu sivulik pangmi in ukao siring ma laung magu Canada rimamit Canada ngurongi titulu suri. Kaluna titu ilinaga karauktugu kaluna koktitaw na sukluta. Martin ukaklu ni Carnew ukaw sigilok tangi akaksang nangimat ukaklu ni siburiktukjwa ukaw sikakatagarawang maakigya kanang nang mit. Kanokde akigya kung nagayakpita tana kinkigaktu yigilok tanga magung ni ukaw sikak garoak tidlugu wivingung isaping maakariyong isuni. Ukakluni ta gavamatukakut ikanayak tingita kuyumayangit ilinyakan na kulunigi nunakakaktu ukausingin ni teiman na teinak takwa Canada na miutarimaan wivitito ilinyakakang nagaktaw tidlugi. Sivurik tiktuakut titirakbingat CBC kunukiyumayun na raungitut apersok tau yung magaruak tilugin. Tema tau takwa katutikatigitut inung nikigaktu isungo yung nunaving mit kakasaw yakut digdig biuga sulong mata makivikut ukakpok takwa kiku ningit ikanayak tingidlo takwa atikaktu iglo aktu ni katu nagakang mat kisani ukpero suklutti takwat kiku ningit atok taw naglungit karwak mangat dan tiklik biyo ng mit taking ni pingasuni atok taw roktok bibwari pigak palerik tilugo makivikut ukakpok kanoktu ko tigililoktut takwat kakasaw yakut kawye marim maring ni ikanayak titaklu tikisani narunaksi ng mikikutuy ng mit ay pango tilugo narunaksi tay narong mata makiviku ukaklu tik takuni nga narunaktaw yaga kaktunit kiko ningit narunaksiko tigi yung narongin nata Alicia agagutak makibiko ni titirak tigi yanga
1: biyak sa kalalo kahatalo tuk teko alo itak di tiklapi kisya ni ugalwa itak si malawri arin nakaswa galwat suti kina urani itak di si teili kaswat di bihura ligi yihammi matalo ayos tako ni nga pinso ahati kakata suta uha ahati kakata suri biya kaya turukalaw katalo miyo taman na
0: makivikku tuksigarik tukikku tuinang ni kina uyakku vingin ni kawisa kuyidlutik takwa pigayag viyo yukang nagpa ukaw sigiyaw kuyaw luni disipigiyaw tidugo asingin nitaw nunaving mingak tumit tigdig viyo na suraw miyutok ungavak turatak vik anakang nangit turigiyikong inni. Tematao kikiktak tuwang mi pang nalang matat nutaak mi anak viliw kumarik tilugit dan na anak big manaw yuk 1972 ngu tilugo ukuy lauk si mayuk nutaw ngilang o kataw luninu na vomit anak ang nangiturig ko piligid yikung at angayok ka nga Elizabeth Oganduwasi ukakpok nutang mit anak bigtare akak si masuya rektut ukaklo nito tananut anak big akaw yun ng ma nunarik pirok pala rektilugo tako inik sa katiyang itlutik anak si utiniglo tikititik kanarun na ililuta.
2: There's no space for storage, we don't have enough.
0: Tukok tawing mit inik sa takaw tiyang itluni iglo ko sa takaw tiyang ito ni

0: kisiani li anga yokhang roxti ma yununa vutunga vikunnot ammarutta nuna vum sivurakti roxti ma yopa khwasa 1990s akunningani tan ta khema khoroxti ma yununa vum nuna tang nang munang mina anga khatigi nang mini ta asung nang anga khatigi gum me pilare khata roxti ma yun 1993 utilugu kisiani tamato mani pina so khosti kiyatinne okha khati khagunnaxi lawmat igarang mo okhakti turisa khatsuk Taman ukhautil luneuglu khano nono vutunga vikul anga yokak saka yo martanga kisuni khau yo mayara khang manga Mamiana akik simangin mata uvauna tava
1: Sivulik mihai bilire hati haksi magave nuna votunga vikunni sivulik ti utilote kisut bimari uzuri vigi angazokha ngunirmo nuna votunga vikunno.
2: Tana apikulutia varu angi yummari ulluni luumman atausi kulungi matakua nereugutigina yaktavut angi yokha ngulaktumun sivulik paamitabbatana angi yokha ngujoksuokaima kanu piyak saka lagi masibulak pa lagi mi inyoit piyun na utingin ni tako ang iguti mi titirak si may mi tapani malik tao tiaga roak pa government yatin ni nuna bu government kungin ni ubaro ni government upat kun ni taan na tapa sibulak pa lagi ubiya kamban piyun na utitara si magatan nuna taaga tabuna amma tamako inyoit makipad lagi utiksangin ni Jual makit padang ya kang mata. Nono butau tu gila waktu butau na time na tuker kang mata. Inyu makit padang ni kang mata. Nono butau kasih dia waktu mabuk. Time na tabba tau tu pekat tigur. Inyu na buka bermaru. Nono butunga bikullo. Atau sih na perung mikit gak doktor. Kesiane aji gini juti giba. Dan nono butunga bikulli lah. Inuit amishunak saumata nunawut amishuning inuit nunawut autuk lugu taana tabba sangi jutigigia khambajuk nunawutunga vikkut nunawut gavamakkunnut inyong ni amishunak saning siolu kiggaktu immata iman na tautung maaklugu
1: Khanuptigillo ila khanuptigi bimmariuva tusawa mahattau tigia kharningi taana angizokha ngozo anti ikonno a sivol nuna vo sivol tinga allapinga no lo hanu tigi bimmario ma bimmario va a to sa ma hatta tigi a khapninge
2: bimmario ro vo pinjo tigi luta ko to baila tili o yu shu ngum mata nuna vo tunga vikut nuna vo gava makut mari cheng ngidong dong pata nuna vo angi rutani ini pinjo tigi lugit ubaruni Jorlo imaka inulerenak iman awak kenari kartu gerong tak betak ku nuna butunga vikutai ma ukau juji umat nuna bukawa makunno tak betan na time na tusau makatigi ciao dik tak bahar imaka nuna bukawa makun awak nengah asih jerun nang mingman nuna butunga vikut niliar juu milak pata inu ekik kartu lunegit Inyo amishu yu aksu yu suli kaha kataktu iglu katiangi tumajaga na umata sungman tamajaha nuna butunga wikun sungman kawi sakaya kawi gaya kaktui o kawi jini amata nuna but gava makunginyon tagbatana tusao makatigi na sana katigi tiago tau yun nama tusao makatigi tiago nikisiyan
1: Kisuni tu saru magazake niroa gatchani biju tausuni sorlo adjiki tichinermi illohak tichinermi anya harnangi tulere nermilo inunno.
2: Tamanna pivoli lagi sima yugoro kisang sukkai paru.

0: good. CBC ukyok taktu pivalle yungan inarap trisip abanga tobi utap. Kuring ni nirwagaksani nirwagaksaktaqarpuq antiaikku angayoqqaanganni taakkua nirwaqtittikkan nerasuktillugi taqqiununnguani sivuliqtiuroqtuq nunavuummu paqwasa tungavikkunnu iqqanaayarnikuuyoq oqqarluni nutaaqtaana angayoqqaaq tukisiumattiaraaqqaraayartuq tungavikku qanno nunavuummi kamayareaqqarmanga Takuninga atilio katao sima yuni narunayak sitte ang innao yak pagluting.
1: Inyo amisunak sa umata, nunawut amisuning inyo nunawut tao tuglugo, taan natabasang nijutigigia kambadyog, nunawutunga wikut, nunawut gavamakunnon. Inyong ni amisunak saning, siolo kigak tuwing mata, iman na tao tungwaklugo.
0: Ukakpok tananutak, angayokak, Katimayingig lo utjiksuter dumin.

0: kasiu yuni.
1: Kay matakani ilichinak to sungon mo na unaliyo asing ni pinaswak ni riyang ni email ko na rebong ay email ko na rebong at makuwalay ilichinak to sungon mata takwa lupim mario chuti ilin niya kiri ang inak sa ilupok to na sabi ilin niya kiri takwa ng ilin niya builo ni hay huyaw kala sungon hay huyaw kala sungon may gama hanuiling ang mga pinaswak ka susu ng mga tamakipiw ilo ane hanuilos ng mga tatakwa apik suti tako nung mga pituti mayupalo hatala mo yung ilin niya kino hay huyaw ito nga upalo ni piyong natakka ni piyuti siya nga ututigil ko ako na usuli so natuwin na ni isumalong nato manihit siya nilo ni hiliok ni nilo tamakwa kasi ino tui na hatau tui na wago tui na sunga takkani nung naligano ila wago ak sunga kaya ma apika yaw ila uhaw ti yaw ka ma aito ka ula ka ma go sabi mi utami go ilita ka yaw ko timi aito ka ula ka ma imin hitung uhalaw yunga suna suwa nega ma alalaw yunga suna suwa tuwa loin kalwa sung kisiyan ila tui na sunga nung naligano tamakwa tau tu bi mai mata su gonna utitine gonna meneti suna suwa gonna melili chigi mai mata pisitia lo ngai kalo sunga pina su gatu in sunga ila uga gatu in sunga ino hatik kanju yak sunga takku ngatiki uti jibu ni ulo jibunga
0: magi kisu kakkok ba uvarne kanuit tu va dawani au parung me biak sein uko opportunities ikkanayak sa ilun ni takuyati maan na makuktuno atuin na yung kikutuin ng nulun ni.
1: Kay magalima siya pinasukat siya ukoy na siya kumata takkanong naligan ay sibulating ulo yung may gama may yung ulo yung may gama makipiko ni pitsip katinga siya kong na ito agama ila imini isimalaw yung galo ato nga pala dik sikalan ni nukha nga kain nalunga isu mahalaw yung galaw tunga makipimin kang kain na lang pa tamakwa galay kawa madere ni galay sakko kain na lang email ng galaw yung galaw tunga takko nga sibulek tiyo ni pibit sa ta pigimbing ako pigim na nga ni hanuingi nga ni takko nga iligi wasulo yung ama takuyupalo may yung nga nunaliyo nunaligan nito nung naligan no linga yuri takum na lo ang wallet mega makipi ko kati mandi yuri ng atiyo mo ya pimima no na ilima ni takum na kasag na to maunali sibulek tiyo ni no na liyo ilwa ni suwaswak ni makwala ka atiging ito kaya mga takum na may yung ato sa may yung pinasugat sa ni ukoy nga ito ni atiging ito ni inuk tataw gyalin ni tamakwa ilangan yung hakala sa mga lo ang mayroong analaw tibuti ko to sa utik ko pinaswa ko ta ilo na ta katutilo ta kisiya na yung wata pinaswa ko inot ta hagong na ito ang may king mong manak to ma taman na nilito tigil kala sa yung mese ko hao yung manak to ma pili kaya tini pinaswa ko ta tini ino hakti sigong na to ako ta pinaswa ko to ako ta ta ikani pinaswa ko ni isumalo biya hakata.
0: Tay matakay sa ding nagtakaray kasiyong ng man ikanay yasuta kanog le man natakay sa ng imini kamagitian ng may atok si makatag tuksa ovudin kano o kaujiga kayak pita matuma miksano at magi
1: ako ni kalbagala aniya raw yualo mga maan aniya lektwa rutsunga takhini si tamani tali makasani takhini si tamani ako na dilugo January pigi aktilo ko ani ay mila o may mga Montreal may ilale sa kayo ne ganong ito galo kasi ani ani hanga tuina lo no nuiso ng mema tan ipigit siya kaya hat ni tini imini hawli yer lago tigi si mama sa kamat siya kaya hat ni gani uwan ni ta tamakwali pinaso kay haw tamak siyo kino na liu ilo ani upang uto tigi lo nga ananaw siya nga ay pahak sungalo ingo tahak sungalo at saka tamang tamakwa ay pahak

0: ullakut. CBC ukiok taktu pivalingin na rektisip vanga topi utak. Ikkaktuiving meet king of a rektaukan nektukan ng makawi mat yautak tong meet kuno yung nangniku yung mi ikarung ni tanapasiyak sak. Inusuk tuluni innaw luniru pegayang ng mupasiyak sa koktitaw rong mat. Kiko ningit narunak si Teleman ng mit inusuk tunu ikaktuwing mi atok taw gayung mat. Sakyak titi Teleman ng mit kiko ng mit takunung nga pasiyak sa yung mut innaw garwak tilugo akik taw rong mat. Teme tidlugu akiraktuk taurilokpuk ikaktui titi yimidlu CBC kunni ipaksaklu justana ikaktui Christian Lions narunak siloktuni isumaru tigiyo unit sakriak titi telima yumin tana ikaktuk tauvingat isumaksaksariyo ningat May 28 ngulikpat atuk tauraktuk. Tema tau inugiak tut inuit akaksangim mata sivurik tiktua Mark Carney ukaw sa karok tildugutan na nota kinkig kaktue yinga Louise Arbor ataw magong ni ukaw sa kang nakaktaw tildugu sivtan na kinkig kaktue yigilaw tanga Mary Simon inudlo ni kaluna titulo inug titulo ukalagun naktok. Crystal Martin inudlo ni sakyak titi na susunguyok akaksangin na gailo ni ukaklo ni Carneo ukaw singat akaw ngimman.
1: That comment particularly was...
0: Ukaw sa kaktidlogo piuraw ngimman. Ipingaso ni ukaw sa kaktok. Uyvitito ilinyaroktok. Uyvitito ukaw na

0: ulakot. CBC ukyok takto pipadlayungan ni narap tusip. Ubang atobi utak. Kuring ni nagwagaksanin nunavutong avikun ni angayok karo kasuktunin nagwagtitikan ng narang ming mata. Takak isuri padlayarak tidlugo. Nunavomi sivurak tiurak dokpa kwasa. Tung avikun ni ikanaya katikang ni kuvok. Okaklunit nutak angayok kak. Tukisi umatera kaktok kanok. NTI kut nunavomi kamayara kang mangat. Narunak sitte katak lunit tako atilok si mayunin.
1: Inuit amisunak saumata. Nunavut amisuning inuit nunavut autuk lugu. Tana tabasang nijutigigia kang maju. Nunavutunga vikut. Nunavut gavamak kunnut. Inyong ni amisunak saning. Siolo kigaktu imata. Iman natautungwak lugu.
0: Okakpok ta nanutak angayok kaklo ta ko at katimayit udyak sutera kaktut nunavumi nunaringin ni kanoylong mangat dusakatak kanang naktusin ako agaksani ula tamat pinaswa ko si urak tumikulikot unu tamat igarakot. Tema tao inugyaktut akaksangin mata siburiktok choak o karong ningan ni tananotak kinkigaktu yingat ataw si makong ni ukaw sa kang ningan ni narunak si lutitaw tana kinkigaktu yigilok tanga Mary Simon makong ni ukaw sa kakarwaklo ni o kakpok takwa akang sang nang ilaong matso kay makalo na titong ng mit o kausik ta na kingulirigakot makong ni o kausik kaklunga inong nikigaktoy Crystal Martin o kakpok takugang

そのいう。Qualified Simak Dumigalong Mata, we need more jobs or for Inuit. Mata ko wala kaya ning ako wala yung tisim mo na ako su ipunong tekniko ko kuno pila katuwa tang mata si wala inu association kuni tapo wala tisim mo na ako kano atok tau cha koyak kaki na yai ama our youth today our future mota ismagid jaw ni koyak ka ama no boarding home te kani ilan ko nagkukata mga kakitaw yung ako ten na Facebook muna ako tawag ko tong sinik ko katap to ilan ko yung magbikasuit to mata yung maka little wedding place tawag kakpa my child next our way up to people on medical travel. That's what

0: Kus, kus taa kujatka.
1: Ajoktu taa kujateen.
0: Kikahtu ja kujumi jatka. Kujakta kuinang liti over the first two, three years or however their term will be. Kualotoa. Kukiyakta kumi bluni ayok naktumagailung ma. Ma.
1: Pevalleyuit pigianginningani makungni suri uqarisima yoqama quyannami uqarisaagave.
0: Igwitto a tekwa tetemato nyoqtoyo. Makita jumi tigumakpo a nunagungmiungni amma business qalungni temama ugutcha bai.
1: Quyannami akuttoq. Tänä ukarang mayok. Pivikilsutaukatta ukallakautta kunna kovit. Kino mga pelu narunayla ulote. Tunga sutteri.
2: Ake, kujan nami Karen vai kaluni?
1: Tunga suki Jerry.
2: Yeah, ukatakumi okei nima. Ja ukatakutte nima. Isumagi yung katapusan ni younger generation, ikaw, awre expecting kung nangyong matatag younger generation, ikaw 60 o kasi may amiswaro lang ata. Isumagi yung katapusan ni kahit si na katalunin nuni, ni kahit si wapin ni tutumunik na yung dako ni ma, ni kahit si katapusan ni don't spend the money on themselves, think about others, and don't get into trouble anymore. Tay makubuhay na kaya tuwag ko. Kung na mikaen, ubloko
1: Kuyan nami Jerry, onaking ulak pangurok ang nerdok, pivalya yuid o karimakto nerdaming mata kinaw mga akpit. Naroon ay karaw do dito nga sa tiyako bagin.
3: Yes, uba nga.
1: Eh, ibe.
3: Uba nga common. Diyan sa film ako tiyo yung ayglirin mo, narin sa magigya ako ko ila. Inilagay tiyo may baglitik magkwa, inilagay ikon. Dahil mga ultra mamon. You know, you're a kid.

0: tangan matakitang maktaw wag shooting. Ning nga rito yung nalang mata. Kuyan na may. Bye.
1: Kuyan na may Joseph. Kuyan na may ke ukara kaktitikan ng nagtugot pivalia yuit. Ukari maktaw ganik patahin ugtitulo kaluna titulo tobi utawp. Ukari maang nang magit. Pianik simadak pat. Ukara kanik katakunang nagtugot.

0: udlukut. CBC ukiok taktu pebalda yung aninarak tusip gawang atobi utak. Ikaktoy ng meeting o varakto yung kakannuk bot kaw yung mayaw taktong meet kuno yung naksiniko yung meet ikarung nit ta napasiyag sak. Inusuk to tildugo amaro innaurak tildugo pigayang ng mupasiyag sakok titawroktok. Kinaunin nga sakyak titaw katang itidlugit inusuk tut ikaktok taw tidlugit. Takwa kikutuy nang nutusak taw yagakang ito ni akik sirok tut. Pasiyak saw tidlugo innaurak tidlugo. Takwa akikaktok taw vok ikaktuy titiyik kunidlo CBC kunidlo. Ipagsak ikaktuy Christian Lions narunak sila pok isumaru tigiyaw ni nga sakyak titaw tayli matilugun. Ta sumamiksano ikaktuy ving mi utilaktut May 28 ngurakpan. Kuring ni nirwagaksani NTI ang ayokangan ni nirwagtitikan nililarang mata takyunung ngani. Nunavumi sivuruk tiyuniku yok pakwasa ikkanayang niku luni tungavikkunni. Okakluni nutak angayok kak tukisiumatiaga kaktok kanok NTI ku nunavumi kamariaga kang mga narunak sitia katak luni nunaring nita kunung atilok simayuni.
1: Inyo anusunak saumata nunavut. I'm assuming it in you know without to glugo, Tana Tabasang Nijuti Hambaju, Nunavutunga Vikut, Nunavu Government Kunut. In you, I'm assuming sending, so look gak to him matter, Imanatau to Marsugo.
0: O Kaklunita, Nutak, Angayokaria, Nakto, Katima Yidu, Utter Sutera, Kaktut, Nunavu Minunading in the Canary Longman, Tusakpaglut. Tusak titikatang mamianak. Takwa nirwagaksay tusak sa katarak tut udla tamaan pinaswago si urak tong mikulikut unu tamaglo igarakun. Kikaktak jwag mitay mapang nautigiyaw yuk takwa nutak mi anak vilong ng mit kayo sinerang mingmat. Dan anak video yok 1972 ngutidugu uko ilaw sima yok nutaw ngirang o kataw luni nuna vomit. Anak ang nangiturigik kuno pilagyagyo yunit kamayingat Elizabeth Oganduwa si nutaw mit. Anak vitara kakso yarik sima yut o kaklunita kwad anak vit. Akaw yun nang mat nunari pikok padli at idlugot iniksakaw te katang itidlugit anak si utimut anak si utimut.
2: There's no space for storage, we don't have
0: tukok taw ving mi iniksak takatang itok iglogosik tak sakatang itlo nilo aktoy na kasungo yun lunita ko at pita kakatak taw yun nakto ni sok lo look ta mi kaw yung mayim maring mi tikititi kasung ng mit o gandawa si o kaklo ni tananotak anak vik unong naksani igloko sa kang nakasugiyo lunit takot isumo kanining at amaro ang ikani kamakatang ng mit pilwang waktut igloko sila riyo katak lunit utakibing mi angin naksamilo sa narutig takot umerjokut sana yaw yagiri tikisari rakluti aw yaw yok tanarupi yagirtaw nasugiyaw na aklo ni 2028 meet. Tema taw ino inakikutingin ni Aulak titaw katakasuk tilugin nun avomit akit tokpadli atwin na lang

Lalotiko, Tak Kayak to me, Taki Tamad, a Tauher Lugu Baluba, to home to Hak the Chiwal Gangata, Magwekta Lokimang Lugu, Tuki Hatchak to me, Ilinia Kimachak to me, Kano, Tako Katu Yakati Yingu, Outlada Mangata Huna. At we know lang mga inung no ukto ti people day ayut nutat una kaya people day ayut umbalu but tuki hiwa lego ti kay resources news and funding kino yan at we know yun ukto ti una at we know mga ta amalo kanumya tohagat kata kung nang natung ngabi kunik katib ya katigi kunik pival le ayo kau yung matangi napti ko kakita o yan lagi kakita o yak ko suniki kaya na kinak suni nanihin na mata ko kakita o yak ko inutokay baluba inutokay ngopal le ayo kau yung matakataw na ang matahun na atuin na yoka tagaloang man kinaw ya lo kini no kanga me ta mata ilangi umbalu baka pina ke u tok tak tuti to how ma tichi ya ka ga ka lo wi lak tu out la da kami ka lo ma tunga wik and ti ki wal le inuit association kigak ta lu kitang mi uta ko lo ke out la da kami ka lo ma ta how much time they need somebody to go on local radio once a month or so to let Inuit the beneficiary to get informed what is available. Then how can we connect to them? Tam na loko kaya nang nakluko nagwak tao yung kang nilagangan. Tunga wiko tuhang nakdalihayong matak nagwak to kang nilagangan ugwalu bakat.

0: pasatu zaina garbi. Amisoaro juguinu jugumaan ipainien jutau ganta. Sobanearu lu nigo agertu ya gala gelal gandhi. Baskuta agaro hatta. Sukat jukko nuna siutiko nuna hata agulau lu nukisi ani. Baskandu lu ni. Uti moaro lu teema saina lu. Bas milu takkita ta lu wasi tua lu nu.
1: Kinaw mga akpit, nakiluokarang mga akpit. Tunga sutere.
2: Tingulok pa. Ngulak tunga. Iti sa kama. Kamanito kami ukaluk tunga. Kaya ganyak manaknaluk. Narotik ka si Bisi mo. Aulali ang mga akpit. Dako ni Kwaruksao niya. Tut NTI kun. Kibilik inwe katutsa katigit. Kasitarong miulo. Inwe katutsa katigit. Malo. Nunavut tungawit kun. Aki meaga. Aki tsuga yung mata. Taksi tawati. Amiswalo walak tilugit. Aki toktualo walak tilugit. Ani ako ilakat taktutsi kun. Inu tokaan kuno. Pilo aksamin. Tawak nak tilugo. Nunalibut. Kamanito aksato basta ka karakto anyak tulay kuni katimayinit hamlek kudu ikayokto kluting sato basta ka karapta taksit ato nga katang yung mata amaluunga siksiya kato taksutikro soklo unipig mi sato basta kukumat nunarumi talukta sato basta takon na ako galuin anyarin mutain matnalo abutarin niya matnalo na kama ni Tuakmi takwawuhi
1: Tavavu si William kuyan na may ukara sa akabit kuyan na may ukara katakaw yut kuyan na may larok tema takiyunung wani nagwaktaw yung kararong ni nga no ukara kakitisagata Kuyan na may doon na rupunga ni Pivot no kakvig sa nga tigipalya na kaming mat nagkadyaw rupat nilikan nila ang mayok nagkadyamit daw

0: Ntay mati kita si may ikuro rin Maggie Amahori ang Malora Jenny Ibens tako kaya gitya tabo mga ikayawa si may ikuro mata ananan tinno ananan minna nang minataw ananan ukuro kidlutik itong makakidlutik tawa ni sanayang ni Amma medicine hat ni tukay ni ataw siya kaya na ataw sa rinaraktara ananan ito at ilikuruma Salomi amagwali rogto aduwami utarogto li ananan sitari lokta kuruga Salomi at akaktukuri sumagitya kitakpaka yung nirataw at akaridluni kato panika makud Pinga sukuri anana orang miji Happy Mother's Day lecam miyak this weekend pina sawo siyo na ako ni san udlo katya bigjo ako na tek anana kuro orang ming mata kitong mas ka pinga su kay matawin ng maay pagkura lali ikuyak anana giyaw yukuro ming inutan nyo ang otek ka nun, kuya gitiyata ka, nagligid luguro. Ngayon tamang may nagligiwag ka, ilakurug ka. Sila akin niya anana kuruga, muna Julia. Ang ila nagligiyang, alayan ay tikitaw siya ngayon yung mat. Tikitaw katatawin yung maupagtaw waksan ni, takpiyakpagtaw waksan ni. Ibilaw ka minwa, sa nila si Kurok ay iya nagiging job nila ka ro ay pag kuya nami ana nagiging katungan ni katungan chino nagiging job ay ama kuya gisimak job ay sa pililak si manginari uwat chino ikayo ka sa pagsulid nyo ka nuruya, kikuruya nulo. Eh, upan makpadeyo nyo lang tadyana si Wadelo yun. Kuweso katakta, kuweso gusto katakta, ulawi sa katakta. Kataksimay na kasi pangilu taro eh, makita na sa katakta. Inakaki mo nagliliyo tiyot. Kaya si Tiara sa kuruya ta. Kaya na tayo nung eh, ano na diyo yung mga pinasaw sa pitiang ako. Nung mga ni pinasaw siya nung mga ni kuya sa pitiang ako. Ya, kaya na may Karen, matikin ito siya. Bye-bye.
1: Kaya na may Richard.
0: Ya, ito.
1: Bye. Anano, ulungan it. Ulukat. Tiara ko yego vit ana ne luni uniko sige mago viut ko yego se mago viu naglikine ratu en naglugo ne ne lerun natter putit o kare yun natter date 1-888-896-4135 damang lo kare ko vit 979-6151 Ana na tiyagat daw tayo may kusikadlog kiwa ka ningi yung gano. Naragtuan niya kay. Ana na tiya. Ana na ulungan ni. Ulukat tiya rakputit. Ang maruning yung gating na igluring may utak. Tusa kalag ko ni. Ulukat tiya rakiputit. Ana na ulungan nit. Okara yun natek to say okara utit tamang mea to ino yut. Okara yoka kasing ningani. Una, to sang nang negatik ko ana ana uyuri matien ut nilia di paga.

0: Lina Simeone tekani urasarumit ukara semayo. Tunga sutia Lina. Lina Tusavinga. Tusavinga Lina. Nakitun nakte kaitami telephone. Dana otakiyu Linove.
1: Hello?
0: Unuksaku Lina.
1: Susana.
0: Oh, mamena. Lina on su kila roha ki Susana tunga su tere.
1: Ite ik perzugmi. Richard Tusara Taraki. So kay may ko tusukat na sila ako min. Ananara yung min. Na may big sakat siya ko yun ng suni. Kaw yung madlunga. Ananara ko po sila sinuho.

0: karelione. Angutik zarago eta gonda zaim eldau. Ana amane, nore akaderame. Angutik zarigaru akzugo. Aho gianago eta tuate zen aho kamingman. Te eman dago angutik zarigaru akzugo. Zurigo, zurigo eta bago. Aho kakati gizu nartzen milagatago. Te eman dago natzea dorsimau man. Oka osagilega upegatzea dorsima daga. Ten oka utzik zitek amagero daunaman. Ningi obinikuruga. Koyan manasun arduatak. Urlume urte uka katartunga. Ningi okuru amma atatagi lartagaro angutik zangaro. Maana oka osagil arsima desi, oka utzik zil arsima desi. Ten manate ukara upusi. Koyan nami. Ta manatuni yara oma ubatino. Ekka oma tutio yiyun naklo digo leisema dago di. Yiyun nakatigo. Tei mago 127 ni, unga siktiyo me, pisukto ni, nang marao ma jesusi, chanli ngayon mi. Tabago kukulak duwalo, wosolo go, imaktito. Tabago, tabang aksi mayo me, ao nga go, jesu ao. Uwatindi go, toka ngayon ni matya, nunak duwari matya. Mi go tamah, inyo yuri tango, yu tamah matya go. Ao kakatiki duwalo go, tabang aksi mayo me, go, jesu. Tehne tisak suara ko koyan na nasima yaga ulu mitay man na tiyubo ko. Adaya na inyo kati ichuan yu anana ulu taro ata atawarok pagsitari man na tiyubo kata. Taman na aksuara upigil yuro ukaw tigil sakpa ka. Happy Mother's Day. Tiyam na pasilip tao. Ulu katiyam na pasilip. Koyan na mitatsi mga nukaw kumatato nga. Happy Mother's Day pasilip. Kemang wakat tak pesilu kungang kungang apa kungal apa semal dekat tak punya tu saksi jadi wakat tak pesilu aksual atau dia kamu nak tuan itu sahur wakat tak bocin dah saudiku ama unus sebelu kau yang nami tapi baru kau sekejap mereka tapi baru si dia baru
1: ila kau yang nami Lina
0: sebelu bye
1: bye Lina Urasaru mit tusasak tabun una taw mit timataring mit ha Nina Gautok.
2: Hi.
1: Hello.
2: Anana undong na kubes ra kuing mi gama ida kangay ma cheku gara man tusak taw khatang mit tin na manatya ningani susak sa katawan na si kama anana ka regular akiti uto anana lita karugam anana ulo nga na kubes siya portok tema kuya gisi mati unna siya kutigi masin nakasugoyin na susak sa una suwa katakto nga anana kaya bu anana uyuri manila ayong ito aro katang mata anana siya bu na pangko ilutik teme to kutigin miga kutao juta na kutin ni pero sa katigin miga ku anana ka kuya gitiak pa so we mersok to anana ka mersok to kanaya ku taso yaktuaro ni kundo ni katimayo vikakattak ni kundo ni katimayo vikakto ni suri maana aula suru kattaklo ni aula kattaklo teila umeakku sikituku upengayakto aue kundo nukko ngayau kageakto anana ka uimanga yukawela uksimangin naku takana kakto lutu sa uksimana ku isuwa kayo ay ugawa pa takad jomi doon ay ukara ako si mangit yang ma kung naksiyo ko tigi yung mga kuya gitiak pa kayo pero kaya katiging mga juta na kutikon ni takayo ito tiyang kuwing ma takayang mga pila kayo kanwele ako tuksiyo diyo uvangaro iksin naktaw ko itiya kawakitlo nga inutiya vangin nakpaho ko ilakitlo nga no naktaway mami anana masuri sabi kong ilo ninyo kuya nangis sabi ilo ninyo

0: täällä Kotiikkani Natsinguilamme. Hoidamme akkutaamme katsi siipisi, kotapalvo siirunna siirisaksi piipallamme. Kulti yläkin lähtikot. Have a good day. Makumme. Kotapalvo siirun. Bye.
1: Hoidamme pii ukaara saamikapin. Onna tämä nga ukaara jo suvinai.
2: Bye. Hello.
1: Tunga sugin.
2: Makumme. Ana ano yomo. Happy early Mother's Day, Kumarama. Ang iyon mo niya liya. Pani-happy alo. Nukati ka looking na ta, sa'y matako. Ako rin ko, ananaw rin mati alo. Happy early birthday. Pinataka na, chino yami Mother's Day, lahat wapin mati. Ulo ka siya niya ako. Matapo, buti yung may mga kinukumukingan nulo. Pero hapag mulo, chimista niya pili. Happy to you. Jerdy, happy early Mother's Day. And your sisters. Kay matuwa kay. Kausay ko po nga. Ano yung kaswate niya nila? Mother's Day, minachi mo yan. Takulakap ka. Taon nung napiso kaya ako nasa kama. Ako. Ako may.
1: Kaya na may suvinay.
2: Yeah, bye.
1: Bye. Dan do igluring me okara yok Susan angna teak tunga suge.
3: Banga happy Mother's Day ma wonga. Monika itik sar de desu ke panak. Ikum ma Melissa. Joy takunia happy Mother's Day de yumaldunga okara punga kayunami. Bye.
1: Eli yorlaqayn. Celia tunga suge.
4: Wa kayen dame kayno. Anana kuruga adora gadlagna gakko. Ayung itto harok udara ko khanaya ga so. Khanaya ga kame ange kha kame ne khasile ga yo ne khilokto. Nakin na aligurang itildo ko at kanayagak po nakse ko jibo sukusang ni ayong ito harang may ananak akto nga kuyen na may ananak akama chance mo do anya mo sa harak aksimas sa perang mayo kuyen gilsak pa ka ananak nagligyar ang sakpa ka. Sangyar ay yung itdwar ang kaya na may kutiw sa maktikan ng leo ananaga nagligyar sakpa ka. Amaro ang ayoga Happy Mother's Day. Ama ayaga Happy Mother's Day. Kaya na may ananaga, ikayo katakas sa'yo. Hay katakas sa'yo, therefore katakas sa'yo, kaya na may. Ilagurug ka, ananaw katik ka, Happy Mother's Day pagka. Kaya na may, agsulik ka. Bye-bye!
1: Kaya na may Susan, Celia, mamena. Kino mga akpit, nagilokar ang mga akpit. Tunga suge.
5: Kumbang ka ba?
1: Hello, Jerry.
5: Okay. Okay. Happy Mother's Day. Saka mo din ngayon chindo. Especially you, Karen, and your CBC workers. All of them, Isabel, and the whole gang that's working there. Happy Mother's Day. And, okay, mga to, I want to say Happy Mother's Day to Brenda and Lena here, and Lisa and Nelly. Happy Mother's Day, my sisters. Atiliapi, Halumi, my mother, me, Atiliapi. Happy Mother's Day, Halumi, Atiliapi. And Panditomi, Mieli, Bati, me, and Daisy, me, Atiliapi. Happy Mother's Day. And down to Arwa, Happy Mother's Day to Lisi. Happy Mother's Day. We should know what's going to if we didn't have mothers. Okay, Happy Mother's Day. Thank you so much, Karen.
1: Kuyam na mi Jerry.
5: Okay.

0: Dan atau ikhlasing me okara sama yok Helen satah sedunga setiarit anana ulungan ini ulukat tiara putih nagligi bagi. Ili yang ada kau nai.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hello.
0: Tu sak saudara. Tu
1: sak saudara kuma.
0: Helen kura.
1: Oh hi. Okay. Tu sak kau yang sebelum orang nukia.
0: Tu sak saudara tu tahu kau.
1: Okay. Oh tabah. Apa mana tu sak pasi tahu tak kau ni tukur yosin negeri pasi. Ya, my sister juga ada. My brothers, ketemu kau yang mata happy Mother's Day. Ukur kau happy Mother's Day. Misu sana, Eva happy Mother's Day. Tapi saya kau kau misu sana. I'm good. Kau ni tahu yang apa? Abah kau juga nayaan happy Mother's Day. Amma paniga, panitu aja kau yang ama ibuing me Evan kayuta. Happy Mother's Day tiap pagi paning. Panitu hari raktar hari ilang ni. Like, my dad. Sistu nga, tayo katot yang orang ma. Happy Mother's Day, ilang kurung ilo. Chinik kulu, matak ko. Tamag ko, ang ayong muka. Happy Mother's Day. Nakang muka rin, nagligiwa ka. Ang ayong muka rin. Happy Mother's Day, nagligiwa rin bagi. Sana kayo mula Irene, Happy Mother's Day. Ama panik ko rin, Happy Mother's Day. Kitang nga ba, panik ka, Happy Mother's Day. Ukwak ka rin, ukwak tara lang na yung araw niya. Ek. Ukwak sa kuro ka, Happy Mother's Day. Yak, paka, Lucy. Gliwin niya, anana o yuri ma, anana, kaya ang nakaribo, sana tayo niya. Anak-anak dia langsung nari pun, weekend ko. Karena kalau ya pinam, oh, amma ke mam ni ati di kulo yakti, len anu di kulo yakti. Happy Mother's Day, amma ang nak baga ikut. Happy Mother's Day, ang nak baga utak tur yakti. Happy Mother's Day, kanin itu kulo yang a. Sili ko mayroon. Sana huwag ako rugarok siya. Kanin ito ko rugarok siya. Tiko rugarok siya. Arawa mo tako katulok siya mayroon ka. Happy Mother's Day rugarok ka. Hawin sa toksiyo yung nga. Arawa mo ang rugarok siya mayroon nga 2018. Tiko nga pagong niya siya nga maan na mo. 2026 mo. Tiko ko rugarok siya. Ano-ano siya na yung pilingat ito. Sisa na... Happy Mother's Day, tiyak pagi. Akitong nakulog tila yung mata tila. Ilisit daw, Happy Mother's Day, tiyak pagi. Ukaw siksak ako ni. Nagligi ba si?
0: Kuya na
1: mi.
0: Kuya na mi, hawa. Nagligi ba kita?
1: Daw nung nalak, tumakagutya.
0: Hingay nyo.
1: Tiyak pagi.
0: Yeah.
1: Ilo.
0: Tapawusin.
1: Yeah. Bye.
0: Dana tok okhar sima yokkingo ani hana urayo tunga suge.
2: Khoyan namik nil khato gumalong megamana na megamatto. Enak tiriga sinak gumayong ali. Itong aw yusi ana nasitakon yakto me khatasiu. Kipin niya anak to alam ma. Itong mak ang matalo. Piso ko nang itiluti. Paano ko na tuwin na itiluti. So, ikalok tao si magat si anana at sinulo. Atat at sinulo. Suro. Tako anana lo. Atat lo. Tako ang patipigun natin natin. Ikalok si magdok si magat na ilitin niya. Pero sa isi matya, tutalo. Kanuli matya, pero sa isi nagayabo, ananaw luta. At utilok siyang umma. Ani nakto, ala, ani.

natin lutit. Ikaduktaw lo, tutit. Pigong natin natin. Tamakwa, pigong na si Mangita ti ikhayo may hatakit. Ananaw lo, atataw lo. Kamagisimayangit, pigong natin natin. Pisugong natin natin lo ni. Kasi ani, 13, tana 13, tapaw nga inang mo. Pigong naksi masukisungo lang ata. Ukaw tigya kasukalo at tugilo, ulumi ulit to, surlo na lang itok tito tayo may lang ata. Anangay at atay, pitaka kong itilo ko, ugwa na tukdo akahalong ma. Anana kakubit, atata kakubit, anana ulugin mag-ulumi. Nalag yung hata kubiyo. Tiliyaw kayo kubit, kiyong ilutik. At si kamatsi at yung nakata kay. Ikalok doon may hata kay ilo ilawani. Anana tuwa muna at hanayarin ito nga. Sa lumailok tatik ala anana sa lumakpatangin. Ilo ko silo ni Allah sa lumaitin lugo ananawit ka magkakataktan sa lumakataktan. Ang ito kinakalong may pilagya katakata ananaw luta. Nakilok ti luta. Ilo ilo ani sa lumaksay batugo. Tan nakauta ma ananaw ulugi galawaktan nga kasi ani ulumi tamagkawa kitong nga kitabot. Kahit tigyatyo yung natak ka. Yung mataw doon ilupig yung dulo, ananat siya si upahatak siyo. Kitong nga yung mataw lo, halak kahatang itilo, kipin niya na suwakalom. Uba nga, kipin niya pagkama. Paninno piluwakto. Yung taklo. Mamaya na, kaya sumuluhalaw ka ma. Tako ha, ukaw tigaya tau gai gubi ananan no. Kiyo naglo kartang ilukit, kiyo siya lago nalag ilugo ii. Tay matabba, ugwa ko tichal yung ninuksaw ni aktuti. Ananabi, atatabilo. Inuktok patit. Naalalugo. Kiyo naglutuin ng ilukit. Ikalugdo may katakit. Ananaw luta. Kaya katak si Mayugo. Atatay. Daw Allah. Kulang nang ito. Daw kutin na siya. Kabiyo katak si Mayugo. Chao Mayugo. Pilutin. At yun eh, inna ko na amigatsi, ananaw yung amigatsi, atataw yung amigatsi. Anana si atata silo, pakit siyak lugo. Ukaw tigi hataw gubi, ang nga tuwin na hatak. Ugwa ko titali yung minuksa niya, tuti. Kusali si Makdawa kama, si Magidaw kong, Isimagi daw. So, kagdating na nga. Di halaga kami. Ibutasi daw makilaw ka ma. Kanay na ka si Makay na lang may gamatamaw ka. At sa halaliyong ni Jacob ko kulagin na ka. Ang suwalo na kagalit na takagalit. Luwak to nga. Ngayon may kasama na ulukat siya. Naligin bagayang itok siya nga. Ay sinasukalo ako ma. Amisulo lang ang mata. Teko, inyok to reaktaw gubi. Nalagas ako mang tugbo ako titsalo ang mata. How you materialit. Atok si Mayan ni Tabaw, kao si Katuin na kama. Ana na ulit tungalo, ana na tiyang ulit tungalo.

0: ngay là Terry Nung à, qui perd le micro à l'air. Ah, hi, sweet, mew, chayak. Resolute bay. Ah, anana, ugly, unerma, natiunguya. Ah, koyen, nami, umatiapa. Anana, kuruga. Ah, tawani, inuk, joang, mew. Tao yun, ikonunavik ni. Nag-live to a pagin. Kitang utari makit. Tamadtaro garo at ilibritit sa unong na yorwe. Tukot akuro. Mitek tangit agrani. Pero na kay. Anana kuruga. Sukhiv dira umana. Ako kataw tingis kundo tamaan ni lunak zoami. Kilang mi, tako kataw kilakbo. Sana akso ay tigumek si magako at unero at zani perdini. Ang otag kurung itakuro kaming itakuro kimangin magi. Ililikurung itaw unoktori anana. 16 uyugot tamani. Inuwiya mi yugot anana. Tako loka meru mi ngingat ko. Tawo rachiru mi nu. Kimaro kimagal ko. 1989 o kitilawa. Te mga lima takong ngingat ko anana kuruga. Kaya koin na wakso ni uwan ni te mga lima tuksa katap kong anana suri. Uy ko katap tuksa uwati inna ni kuma. Nagligay ba yakso ha? Takura ka uwagusta ko kang nagkaya. Ang magawa magkut nunawik kut tusago di suli umayugut suli uyugut. Ara tawa si mga natasuri. Teko, nerwayo tuli teko. Teko katao tila no kangakya. Anana ugli bila ming mao. Agani terdi ni. Kawe igatao. Ama palaw kariw kariw yung asuli anana. Palaw kariw katano si Mayali. Suri na rin wag tawag. Kumayagi makita magkwa. Ako katao na kulagun na rin. Kailang may nga kita ko si ulak pa. O kalimakawag ka. Ugla. Tako ah. Ananay. Nunagdo arimamit. Meri tito. Jesus yung anana nga. Kuya, di katigiba kita'y ko sukseso. Piyuyin mo. Tako gumayoy. Ang mata ko at Jesus eh. O saksi na akong marigangi. Isigangi. Sukisiwa ko sa magkwa. Kuya, di mo mata anana sa magkwa. Sulin ng mata. Kawin mong ikalwak. Ang matulog na katak to'y anana, tukserwin ni. Ang nga katak to'y tako, tukserwin ni. Tulog na katak to'y, ako makatak pa siya kautama. Nagligiwa si tayo ko daw, kilang mito. Kilang mito kang mingman, inulima anana o yun. Tayo ko, kaya'y namirap pa sa tayo ko. Tako ka tayo kailangan no, kanga kaya. Terry nung nga, iper tumi.
1: Kaya na may Terry.
0: Kaya, lok si Mayuga lang. Tako ay pinakatamada. Ilan ni ko. Kaya rin ni kumulit silang may ngakti. Kaya na may pasitay ko to sayo. Nuna bukti mami yun. amma nuriaga utattuellung maaduwami uddirinagu tamanna anana uddirinnaamma koyinne milmilaga tabunne utattuellung maaduwami kaantunga kawi saktaullung arene makkosakka sattamma teinuliman.

0: 조아요. 그 이름이 뭐지? CBC 디꾼.
1: 이빌로.
0: 와 우리.
1: 그 이름이 이게. 단어 독다망아 오카리요. 제리 둥아수기.
2: 사빙아. Yeah, I brought up to call you earlier. Karen?
1: Hey.
2: Yeah, my sister Rosemary in Ottawa. David, happy Mother's Day. And my sister Rosemary, I forgot her. Say hi to Scotty and your bunny crazy for me, Rosemary. Sorry. Thank you, Karen. Can you
1: name me Jerry?
2: Yeah.
1: Dana Dog, Ottawa, me, Okara, Simayuk, Sata Kutu, Tungasuke.
3: Hi, obang aw lakha.
1: He feel it.
3: Tusa taw ga ma happy mother's day ha khwel chin ni si de si kum ni ek khana yak to la khagala ga ma ma yong ana ana na phiga na ha ye ma chya ra sa mang ni ta phiga mala ya ju ju atin ga 7557 ka ma ti wa chana ni ro lo nga ammalo Miki jokolo longa ula jinanga pobalo ya hata lao saman na gama tayo saman ito halo. Asi ila nebeak siyak paayo luktunga ula jinanga sa eba kula alak palay longa sobe sobe mo tikitunga umanga ang ayok hangin nun kudyaw longa nurs kolomot ula jitaka matay ma. Tana anana piga kapel yak sumala ka iyak kukti yung palo takuya ka nila kutakulo imayla sumayo inna lakalaktunga inna kalang luktunga hali mabali ya piga luktugo anya liyak sumamat pagkat katakaka rumna kailakko at hatagalo bago amma anya me upahatta yuwakko munna kai gama to hulal tumi imal la sema yo agakka kigum yak tuwi itto chela uite to hat tu yagin kama chela uite to hat tu yagin ibbe khatung tingin ni kama chera be uwanni khoyen na me Nalang sama yung ananapin ka. O hagib cheta ka nga ima. Imi siyong uyuti. Ang ayakak ito siyong uyuti. Hawin mayagin. Ima rilumi. Ima rilakong. Ang ayukuluga ito yung chira kain. Panayapin ka. Ang ayukulug ito na yung matulog yung panayapin ka. Tama rilakha nga ito yung chira kain. Ang ayukuluga. Atang titilo ipilichalo wit atatalo ip kamalichalo go ay nangalo sa masaya to atalo go salo magimo isirakayangan ananapin matahin na lang sa mga hubiyat nga amalo akilakto lang sa mayong inyak ko hubiyat nga siwa hati yung walang nga na too many times Akinya lang si mga nako anana pigyo yung kasaman na kubeg ng paga. Ang mapanwet sa happy mag-step taga. Ang malamag granddaughter Steph. Happy mag-step na yung makinya lang mapahatiapit ka. Ihalong ni tupilo wakto. Ang makimagumiyong hatid ka. Tamagkratis hadyo ni matcha yan. Happy mag-step taga. Thank you, CBC.
1: Kuya na may sata. Say pura gautuk kangirluga pik tungasugi.
4: Hello.
1: Hi.
4: Hi. Anano katik gautu katia rakui. Anana gidokta gato siatia teatin lugu kaui nikugigakku. You know, but I thought I could get

0: Ananegi yuri matten tinde tipaga amru narak de gurung matanna ikna yakatika Caitlin kanuing tuksa gurak pote hai uti laurugin danna de te mami te matering me okara yuk mata tungasuge
1: tungasukua ananak tau mamigakki nunavu mili makai Happy Mother's Day. Amma karasin ang medema. Atyari ni kung mago ang nakatima. Atyari yung maraw mago. Atyari sa kutekane. Ang otan ni tao. Atyari. Atyari yung simang mayo. Ang otan ka osin. Unang mapanya. Happy Mother's Day. At ang itya si amma bisi maya katong na at di ko maraw si mangin nagkugara ananan ni unurak tuwa yung mata ananan maating isukurong mauna kainin yung gaya at tarwa na magumakwak so ang ako matik kasi ko ang yung nikugit ko happy mother's day pagka at ang itya na ninyong itukong it ikaw makatik-tik ka. Puigok na ka kung mangiti unruang na yaruan nino at ang sumahapi usukat yan na ako si anana usuani. Anana gata ikaw makatik-tik ko. Kaya kan? Yay! Kano kang na kayo nga puigok na kung marasi. At ang sumahapi anana gibasi. Pagkatayin na rin ang Mexico. Eh, marukuyan na may CBC. Nakuraga yung utikak. Bye.
0: Eh, nakadiga, Mary. Anano, ulungan ni ulukatira ka putin. Kuyan na may ukari ka.
1: Eh, mata yun.
0: Mata. Yeah.
1: Mata likme.
0: Kuyan na may. Bye. Okara yun nagtutit suri. 1-888-896-4135 Amaro 979-6151 Utak kinitin ni. Tisang nagagsa ni unok tunit. Akik suy bagay kagama. Una tisang naraw may labo.

0: Surika yusi yugut, 3 more actor jaksurni suripi pekak posi, kara kata kunak to si nile kata yumang megovit anana ulo kilak tanganon. Una o kara yok, Joseph Arvet, dunga sugit.
1: Ma matyaw gawi, Arvet me okalukto, anana yen le Switzerland ni Happy Mother's Day. Mikaralu, if you are listening in Switzerland, Happy Mother's Day from Arve. I love you, Mom. Anana maatinga kanyaksena umi Mikaralu, Manila. Happy Mother's Day. Nawyak takayak tutamani. Upang akache yo anana umi.
2: Ana nakut ka gama uwan ni anana o kasi yung shape ni wika tigi juaro rok si mama ta at tiku paruaro kanigi ilo ba nga di tigi jako kanigi jako kanigi garong ni ana kitong makaukin na luti ata tangok sa tiglo ananang ok sa tiglo nagdigidaro ng katak sa iyong lumimang upig katak pagka ukwakurok pa isaman wika aktuaro raw sa mabukan ni gagarong ni uwangaro panikag lumako kimagtaw si mayuaro amutin yun ayong itukurong matapik kakurung mata ata ata mata ukaw titi akatarang magit ikayok to ka so katarang wadoguro ata nguta kangin nama nukakuro kayangin nama angayukuro kayangin nama nung tigi jau gama angayuk sakta ako tigi jau dunga so angayok takarwang likum ata ata ka doktor namung ako siya kakanakatangin nama ako yu ilan likun ukuak ka aksyon na bigibak ka pero sa si matiyang mata ukuak ng nagtugid do upigibak ka at ato lutig do anana lutig do panikuro ka do upigibak ka at ato lutig do anana lutig do ubalig do tigo may aksyon na si tigo nga siyang ngigil wakto kuro na pagsong nga ukumetyo ka ka upigak tuwak pagka ang matagarak ka ananagarari iluligarak ka do ananang muatigiban diyo ko yan namik tamagyato ang yorong may okasik sa kakarok tunga tema karok po nga isikatang ko yan namik bye
0: ko yan namik lulia unat daw igluring min Wendy
3: Hi Isabel, happy Mother's Day. Kikoro ye, anana yui, ulume, ulukate arle, anana te ganay lu, grandma ganay. Happy Mother's Day. Ukwak sakuru kama ho, kuyan nami, yang utakaktin. Igasi uvanne, amma paniga, anana umigma, happy Mother's Day agad lugo. My mom lokoyan na mel joak sogo nagligit yak pa ka. Makwa ananaw ni pipin na ang ima tena ang naokad lakaw yo. Pilagad jujji yak itong nga mene kanu akik suyi ilin niya rakit tiyuy
0: 1-888-896-4135 or 9796151. Karagat tiyugot, pianik palyan erak tiluta.

0: una tu sang nak tau yung masak tu gara ay pita kang yung mago ay ta
1: utakini tini ukara yung mago vid pivakak tu kavid tu sang nara ukak tay

0: mid-40 mo't sungo ni limik. Dila suni ngalo, -6. Milang ang nangaktak. Tama nila kutwa mi, nubaya palo lang ang nangaktaw yugugok, hanilitur na kay hakstalo no nalibut. Allah kalilio milang ang nangaktaw stalo, hiti kaligito akpaun nusa. Ano kailo talo, atuak nito mik, 20 mi sungo ni limik. Dila suni vulogok, -4. Milang ang nangaktaw yut. Kanyang soal tuwa milyon na buya palo lang ang nagakta may yukok, han nilito na kaya hak sa tilo, ano sa? Ano kung niya sa tilo, 1 euro at 1 euro, ako ni ngani, 20 mitso ng nilimig. Nila suni nga lo, -1, may lang ang nagakta. Aba nilo nun at siya bumi labrador may 9 mit, nubuya kalalang ang nagakta may yukok, ano kung niya sa tilo, at 1 mit, 20 mit 40 mitso ng nilimig. Nila suningalu, -1, milang ang nagaktak. Malahop tayo may Postville, makubin milo. Nubuya kalalang ang nagaktak may yukok. Nubuya liyo milang ang nagaktak sa tilo unno sa. Ano kung niya sa tilo, atuak nito mik, 20 misungo nilimik. Nila suningalu, -2, milang ang nagaktak yut. Tako, takasili niya tikut, hao sa kentang e unno sa mula ngayuit. Nunabim mi, nunat siya bu milo. Ah, hila. Oi. Unno hakim makilanga jo alo mata manali ipiku so alage gama kafe to gol tungalo eh hitenga jo palo nga hakilanga jo ni hini sat chega so lak mijunga suli dana se kunna se khugut ai pailo mane itchi bahatit makillo se sanimo hatiringo la utsi ran now na big jam 2015 otilogo davati angutingwak nitjo se yaktilogo tu sak sa semiut
1: Angote ang nak ang nangot sila tiyalo ko bilik. Ang nangot sila tiyalo ko bilik. Ay patakitik.

0: lo okko kalau aku ta makituin na lang apa gud mana piu nak pau bok suna swak pale alak lu ta ahai nak may makaya lo Felix o halima hati hakon na si kain na megavit. Thank you very much Felix for having to be able to do this interview with us.
1: Nak may Daniel ino hati tay kayu situin na si inu si nung unyangin mat nak may
0: ahai nak may makaya lo Felix ulo sutsi alak mudi
1: tepilu.
0: Hai, mana ni cerita ada cingu alau kini asyik bunga. Tanau na Eva Deer tu kalau gudi, lajau sok CD look tu benyo mat. Tanau na track number 16, Harp Seal Song inut itu hai uliu yak tut. Hai, hakilang ajo alam mata tu kalau kata ulau gudi. Hai.

0: Hala, go Habs go. Oi. Manna nala siri bagut kain siyak miu mi luka si napalum mik. Pipal lea yu lagi tilu. Pipal lea yu lagi na siri budi.
1: Ahai, luka si napalum wakang siyak miu kaya kapi kaya kapi wakang ni kaya awle kaya kang magdutunga tamani kang siyak ni kani kili kani galalo. Ano yung mga tukang siyak miu kuta. Kakain mo lang ako nga. Sigalang kala ko lang nga. Ito'y takasakot tayo nga. Wala ako. Magmukan na yun. Ano na kata. Ito'y pa. Lohat nila. Ito'y mo. Kandahat na kala ko nga. Agnihan niti ko lalo. Ito'y nagayin nga. Kasi. Agnihan niti ko lalo. Agnihan niti ko lalo. At ito'y niti ko lalo. Masila nga. Hakwa ya alukata o hapta mat alakasa kata kami laki pinigasipalya ngin to kalwa ilasi ito to kaalta na halama halap to manakti na ko sulim nito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito kala alo hapta na ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito

ilati ma tamani kana tanar mag inariq pila na ritita ola mutela blo mutaps tita ola mutela mutaw kitti qataw ma sutit te mutsa ya na ti gutana linrad

0: Nutakaluk tangi, king of aluk tangi, tagpawutilak pagka. Ako bang mayo tayo, kawin yung mayulok tao wan na eh. Saldang mayo tayo, tikakakto ang mayo tayo, kamanito ang mayo, kawin yung mayo. Tayo mato.
1: Tagbanin na kiti tao ka, pula akong mo, kanwig pa.
0: Akyat tutsi ako sa malaktong hali. Tayo kalun na, nung utaw nga ni ko alwi tao wan eh.
1: Katititaw takso ni nakikatigig so ni kuweanak pagma.
0: Kuweanak pagto ang mata ko. Pitit sa katakto ko lo'y kuyan at siya katakto.
1: Iglumian nila na anak po.
0: Iglum tinaan na si mga katatay na lumigang mali. Kuwean.
1: Takuto kao din nang iso ni takun na putagwan.
0: Siya maki.
1: Kuyan nami.
0: Ibitaw.
1: Elizabeth Layo, kang yasinang may utatukaw law kimayo. Tamani, nabitalok juani, nakikataw gamit, kang yasinang may utani huto.
2: Ami si Ukunili, inutukaw tamani, 55 ungatani, nasa kaw gama, inutukaw na, takublugin, tamani, may utalok tilunga, ikaw man nakatamata, takublugin, kawin anak to alam.
1: Nakikchakin.
2: Takbani nakikaw ito nga, ang ikam na ito yung mabigayam ni nakikaw gama na mamiyak to. Takoy yung malugay ino, ito mong ngalwakaw gama.
1: Takoy yatit in na ko palak to kawbutaw.
2: Ingo galwa kasi ano kaman nakto alam magkukluta at magkua natakawluta lo kita ko katak sugay alayan na ito. Umati mo.
1: Dahil ba, tamani kangatikin na ito.
2: Ipagsatikilaw ito nga, tana ilan na ka. Sisilya auto truk mungkin nak telok taka kamal waktu go aku yak tong malau ki langit amal dan ani to akan lek taka thamas ilangi lu taku na salu ala ka kaya go ya mak tong
1: mai cha tamani na mai taku gap tigil lu ku ya na revo tamana mai ta to ka lu ga bitau angik liwat lu tu ya reva kan yak sinna
2: angil waktu lu lang man tamong angna sabi ko yung katalak to nga nung nalakalak mo ito wala ka makaya ako ni ilakalak to nga lamis walang natapan yung matakaw ko nga ama o kaula ka ma. O yan namin.
1: Sir, laki ko at nakiyak to katawahin magabit. Ama, kipiyaw na niya masutin unik ka gajagit.
3: Kuya hula ko yung nga. Kipiyaw wangin nakalawa ama. Winnipeg mo ka nga ma. Hatwit taso nga. Kinaw ya uti takso nga tamo nga ka makipiyo nga muotak. Kuwe hulangu yung nga amaka tuho tama so nga. Iko na magtato malawa ma iksigiyam ni. Kuwe hulangu yung nga.
1: Kayok takaloki maso ni inong kiyuti ni ki. Pinanang iba. Ihumay na pibut.
3: Kanu luk ta na na kalap inuk ta na glukap dunak ta na glu ma ko na sala makta sala to ma luk ta dessert to ma so da jela walu ne jus to haluk ma so da kafe ti akai to ta ma to man na lo to ma pula we mi ama hamle mi ni ta ma ni ka na mi
1: ne ko it o kig li ba li ma ko sun
3: Ila ka ina ko na umitabak tuwa ko. Uyja kira ka tuwa tuwa ko. Hey, uto ma.
1: Tapa mo tiwa na umit.
3: Ila ti tiwa kina lao tunga. Isher ka ko ay makawi man na umit nunabuk miut. Tama niyo na tulay CBC ko ka kutigo ya tips na tunay ino unik kayo yung tama na yung Ako ba, may utakaloy, nauyak, may utakaloy, kamanit, atikak, yak, halak, dabaw, buda, pagkakawin mo yung uwamnik. Kaloy, may utakaloy, dabaw ni, kawin mo yaw, kuha may langit nun.
1: Mat na?
3: Mat na, lumabas sa mga unukat, halaw mo ta. Mat na?
1: John, kung magpula, may kut na kitit, si matataba na kataw gabit huto.
4: Bawa anak to, lain yung nito ni. Ino katibit ni. Bawa anak to.
1: Mamakayak, ini kakatawin.
4: Mamakayak.

0: Mekaar. Tuktu winner mamakte. Ka. Ya ko.
1: Kablo na ta ta kama so ni ula ko.
0: Ay, kablo na ta liwa ba ni. Bitali.
1: Ta ba wo te ro na ro mit.
0: Ay, la ka ko ni. Ta mai ta liwa na ka ko ni lu no ya ni lu. Ta ba wo te pa ka. Ay, ay ka lu te ma ko mi. Amma. Kamali tua mi ta ma la ka ko mi ya ma. Nun ma bu mi ta ma mi. Amma ku bek mi lo. Ikwa kita kati yo lo tika ta ba ti ta ma pse
1: o per nga la ga lo man
0: la lo per nga la tu lo
1: ke na kata na
0: ke ne na ma un la o per nga
1: ka no ngi na vit na mag po ku ma um lo kat sa ga
0: ko yan na mi
1: lo i inuk su pakan la ngi la lo ga ta pular ve kam lo ku ne ri ti chi u yak mata
2: Kuwe na tagpo na katawga
1: bi.
2: Yerado kung ngalit yata na kama. Kung natukaw gabi. O kahit tungo alo, kahit
1: na atakop na
2: rin ulo yata na kahit. Na yangalit bi. Eh, na yung aksimo katala may makolo.
1: Tagpo wote kung magubit. Tagpo wote.
2: Aksudep kawam na kaya mayroktaari, tagbabotektaari baka. Pinagsayaan nyo rin yung takob yan. Tagbabisi.
1: Taiko, kilaw diyan niyo lawak to, kanoy lawak pa?
2: Eh, usi, kilaw diyan to, alak ko tamahan na kanyaksin nami. Taip ko tamahan na kanyaksin nami, kilaw diyan to, alak to, wam na kaya mang mata. Kiniwan ni kaksama yun, ang kasama ito ni Pendak, tuwala wala pwede lato. Ang katsi lato kusawit, siwa ka mga kakamata. At siwa tagwawa, siwa mga kawin mo lukta tayo kwa.
3: Ang ako ka, mimiligi liw ni maan, ilalukit ka, panela ka Kimberly Aaron, ninga ko sa ka, nuliksak ka Lusandra gi, nipigi, anan nga Lusandra. A tawa usi.
1: Ama uke oka katige kawam no innai nere katau mata kanui lau pa ilik no.
3: Te katige arsin over 16 o mat nere lalau kini sana yakto ga kama a sana yakto kalak lak kau mata man ya katige tu ina lak pakama antis. He.
1: Ta ko inna ulak mata ang nakwiti at satit. Pige kawa nak mat iswa ka jaw butit daw.
3: Eh, kan tili siganga tan ika kamagi me ka tak tak ka kuya susu. Ah, nadula ka ma. Eh, bita.
1: Kiwal lang mo kiter me unut. Kapung we we kalaw gamit kin ang nasalo tagbaw te rumabi.
4: Tak bawo ke rumalo ma kalaw kuya lang lo amba. Akhbiyana kerke ila kado. Amma kerlimna kama anga ke ila kastak babu kek pakai kulegi akhik mido. Ila kama ikhara umaka.
1: Takbani naga katao kau gabi kanwe kau wa.
4: Amma kau ya kuya nami katak suma naga yaktok tita wakama.
5: Tamna kisarwiki sartawud. Pularvi kunni pilriyo Linrod taksma CBC ni pilriyo sama ako so kalla kati la magwila ipaksak tingin tingin nila singito pingwa biani takot pularvi kut kamalaw matela negative tiblutin innanin na makita katao masutim sama nila edinit inukalaw to ipaksak kubiana kuyin na mirpaw takot sama amma Linrod

Amata. Atil utsak sa ugyang ngayalang may lahat, ublumila. Talima tilugu, May 8, din utsak sa ukatan nagwilat. Sila kanin na siya mga atak. Ang benepia kalang may lahat. Unnuk kanang naktokok. Oang nalunit 30, niglas ng natamani 3 milunim. Akago nuyugo maktugok, kanituin na welik. Oang nako maktunit 30 min, niglas ng natamani 0 milunim. Maktunim. Tamna pigi out tigina tigwila David Howling yut lugu nunavut.

0: Der er med ingen til lykkes sagen i sagt, der vil jo ind i. I lap i velledning og alle gerne at dele at sig, så du drejer med at dokter mig, når jeg kan til at sige, Robert skal vide dok. Og tag, tag.
1: Udluk godt. CBC ukiok takto bevalde yung aninarap trisip gawang atobi utak. Ikaktoy nung meeting o vagaktaw yung kakannok po at kaw yung mayaw tiaktong meet. Kuno yung naksiniko yung meet ikarong nit. Ta napasiyag sak. Inusuk to titlugo amaro inna urak titlugo. Pigayang nang mupasiyag sakok titaw roktok. Kinaw ni nga sakyak titaw katang ni titlugit inusuk to ikaktok taw titlugit. Takwa kikutuy nang nutusak taw yagakang ito ni akik siroktut. Pasiyak sa utilugo, innaurak tilugo. Takwa akiraktok taw vok. Ikaktuy titiyik kuniglo, CBC kuniglo. Ipagsak ikaktuy Christian Lions. Narunak silok vok isumaru tigiyaw ni nga sakyak titaw tayli matilugo. Ta sumamik sano ikaktoy wing mi utilaktot May 28 ngurakpan. Kuring ni nirwagak sa ni NTI ang ayokangan ni nirwag titikan ni lilarang mata takyo nung nga ni nunavumi sivurak tiyo ni kuyok pakwa sa ikanayang ni kulo ni tungavikun ni o kaklo ni nutak ang ayokak Tukisi umatiyaga kaktok kanok NTI ko nun na vumit. Kamagiyaga kang mga narunak sitiyakat taklo ni nun na ring.

0: nuna ugava makunun inyong ne amesu naksaning siya lu kigak tuin mata iman na tao tung maklugo
1: ukaklo ni tao nutak ang ayok kagayaw ni aktok katimayidlo utak sutera kaktut nuna vumi nuna ringin ni kanoy mga tusak paglut tusak titikatang mamianak tako ni rogaksay tusak sa katarak tut udla taman pinaswago si urak tong mikulikut unu tamaglo igarakun kikaktak jar mi te mapang nau tigiyo yok tako nun tar mi anak vilong ng mit kayo sinerang mingmat dan anak vigiyo yok 1972 ngutilugu uko ilaw si mayok nutaw ngirang o kataw luni nun na vomit anak ang nangiturigik kuno pilagiyo yunit kamayingat Elizabeth Oganduwa si nutang mit anak vitara kaksu yarik si mayut o kaklunit takot anak vit akaw yun nang mat nunari tukok padlea tidlugot inik sa kautea katangi tidlugit anak si utimut anak si utimut.
2: There's no space for storage, we don't have
1: enough. Tukok taw ving mi inik sakta katiang itok iglogo sigtak sa katiang itlo nilo aktoy na kasungo yun lunita ko at pita ka katak taw yun nakto ni sok lo look ta mi kaw yung mayim maring mi tikititi kasung ng mit o gandawa si o kaklo ni tananotak anervik unong naksani igloko sa kang nakasugiyo lunit takot isumo kanining at amaro ang ikani kamakatang ng mit pilwang waktut igloko sila riyo katak lunit utakibing mi angin naksamiro sa narutig takot umerjo akut sana yaw yagiri tikisari rakluti aw yaw yok tan narupiya girtaon nasugiyaw na aklo ni 2028 meet. Tema tao ino inakikutingin ni Aulak titaw katakasug tilugin nun na vomit akitok padli atoy na lang mat ilanik koronin ilagiktut tikigut tigarwak tilugit sugugut tikatak simang mata utakiningin ni pinaswako si kasangnit ino na ringin ni takwa inuinakikutingin ni tunaksay gayuk si mang mata Jimmy Akavak amakok ang unasukturigik ko ngin ng aklo ni o kaklo ni aw laktitinasung ng mi inuinakikutingin ni akitok pala ito yung narangman.
3: Tikisay nakinig tuktuwin ng nipilo akto mi akituyo araw magkamani 600, 700 kangatyaw tinga pinagat si mara, akilagat si mara tilago. Tutto bene da domani 350 400 450 500 la un nomma
1: a kavak okaqluni nunaring mi okatini tunnersay qattatuinnarluni akkaurangu karoqtoq anguna suktiidlu aksuruti qarlertuti asitteqsi quyinermit soqlu takkot tuktugasungnermit noqqartitao qattarningit noqqartitao qullunigit piusivalle quyidluti aullartitte qattarnermit inuinneqiqutinginnin kingullerpaarmi inugiaktut akarsangimmatat sivurerti Joa Mark Carney oqaw si qaroqtit lugu taana notaq kingkig kaqtuyinga Louise Arbour maqong nigu oqaw si qangmat kingkig kaqtuyigilaq tanga Mary Simon inulungi inuktitullu qallunaatitullu oqallagunnarluni Crystal Martin inulluni kingkaqtuyulluni akaksangin na gailo ni okaklo ni Carneo o kausigiyang ipiungin man.
2: That comment particularly was...
1: Tako, okaklo ni tako o kausigilaw tingi akawang ito. Ipingasuili ngayon ni o kausig ni ayong ito. Ilinak titaw roktok. Uy, vititong ng mit, o kakunak tuklo ni, nunaving miglo, inunikulo ni, pekoksanikulo ni. Sivuraktok tiyak, titakak binga, kiyo mayun narong yung CBC kutuk sa karok tilugit. Louise Arbour, Canada mot, kinkigak tuyigililak tanga, June 8 ngurakpan.

Atunga chaklo tamen na ke chuma mage aluksuni. Tam na sika na anga taki aluksuni. Tam na tika na anga taki gilam yaku ki pipido neyo. Keng nyak tamen ko li lakso neyo. Atung nyak talo gilam yaku wa asa ke mataku nga pitiak tum mage aluklo nga atung nga kamakai katu chay nyap. Ati tua ka kiu ka ka nyugo glasi ka tiklo. Kamit lana liya ka alung ita kopi yung ito mage alung masik. So kay makang usuli kami kami inyi igil suni gilo kaya laksuni lo ane ko laksuni nga lo inna isu maluk tum mage alung laksuni mga maipik sa. Ane ko laksuni nga lo ane inna laksuni so katak ito alung mat. Aip lung. Amatak ba kang alung ya laksuni. Kubiasung nak siok palak si mang motor siok kok tetak tu di kiluk ya. Kubiasung nak ni asak di luk. Wakang.

Marulutanalo, uy, saka sunapa, tikit tuwalo, ming matikapyo, naksisakibok. Kaya ka, rukungalo, ayaw, gamagong, sila, yakub, lugo, kaya, yuwalo, lugama. Sa kaya kanyong ma, kulitakang niya, karukong na kamayan niya, sa kaya kanyong ma, kulitakang niya, atit yung ma. Aot lang ko, tiya, yuwalo, gama. Tay ko nga, ikaksa. Tang makaya kang nga kalukalo akso. Kaya ngin na tiya akso nga tamahan. Supok to pek pang may gamata. Supok to kukalo ang mga ang maapira jaw kalo akang ang manapin niyo yakatangan niya matahan na lukang nga. Supok to kun nga kalukalo. Ay sa katayo. Aso ila at siya kalukuti niya tikin na ta. Kiyangin niya at siyak sumatago at siya kukakaw yung matiyakit iso kay mana na ganyo yun niya ang manayo niya akin. At sa tun niya iso lang niya kulukarato. Kisiya na tahan na wiksa kulukawigi siya mangyaro sulu. Tagpin niya sa ati ang nanuli ang aniga kilak si. Ang nakbing manay ako kito ama ang mago. Wag! Amangin niya alo katalak sugutan na unang taktaw tayo litigi alo sugo amangin niya tiya katalak sugo. Suyok tayo man na uglo kasaro ko ba siyong narang may man. Asik hapi niyo yaw lang man. Iglo alam mo iglo leo kaksuting. Tagpo ni mo mingwa katalo kaksuting. Hapi niyo yaw lang man. Iso na pa tayo maugla ko sik kukatakto alo rilang mo to. Wakapeso, tiya makilak mo nga kapeso, piksin niya ka matagbal. Kapeso, tumakarulo ka ma. Aso ila itaksunga, iso malaksunga. Dahil malaka, Jesus, asik, kukitaw, yaro mo nga. Namulikyatag matuksiak pang nalap. Wakalak to, harulo ka matagbo nga. Kayutang mulukiyang, abakulong mulukiyang. Tak kuno nga luka at takuruku kano okadlak po nga. No, sinik tu arong matasyo katupak tau lutaan iti chao yugo kukira lana apto arolang nga mato. O Jesus, ikaw na kuli imyo laka Jesus, iti kukta tak tau yu arolat to nga. Kapya sula mo okadlak po nga. Say mapigyak na rin miga ma. Aksako tigil ako si mayan na uban ni Biblio nga. Say mapingil ni nga. Tagtak to alo wala ko si Magata, bisok to ta. So kay matagpa ang atang makata, yak to ta, awd lakat tak magkata. Singay sa pisa kamasin. Nyutakak ta alo ko nga to namin. Kila may magalo, singay lakso nga. Tagtya lakso ta, lunakok to yung magalo lakso nga. Tagmala ko ta, ang makingod lang may tangmakan lakso ta. So kaya maikimabisa kang iso tala, kimilyo nang maalok to, tig 15 nik. Tiyo 15 nik, pibarak si mang mata. Tagtaw yalak sa ta, tawa, tang maximal ako to, pang nagtualo lang mata. Tawa no, ako ang ngomak lako lukso nga. Uy, ikaw ka, tiyo baka, iso at siya ngilang. Out lang imerak luko, tagpo na imerak luko, ang iso tala ka nga. Amarugong ikaw atuk-tugok, tayo matikin niya alakso ting. Tikin niya alakso na diyong atasir lo ting. Tangmak lo ting. Tayo matangmak bigin niya alak pang atuk-to aloin. Takyo ayo alo balde alak to. Awdla ko mas umnesing manaw kanwingin niya maate. Awdla ko tao meyakan. Kimik ko tiksak lo, nikiksak lo. Kasi ani, tamad japi ko lo gipi yung maming mata. Kinga ba kung itaro iapit? Kimira aktualo gapta at iawad la kataw meaklo. Awad la kataw si yalo yugupi yung mga ilaw ko lakso na uwig. Nukka nga lakso ta, pisuk ka nilakso ta. Tagbasi mapingita ang uwam ni kisya na piyong. Tagbali pisuk at talaga lakso ta, yung nasulat yung makaalo laga ma. Ukaw tiwa kataman na lumak sa alo na chao ba ilabor. Imakso yung nakso ko, kasalo yung yakso ni taman na ibyo blo na ibyo blo nilo na akot ta blo ting. Salo ang alak pagkalakso ni imakso alo blo na ikikto yung ulo alo blo ni. Kano kaya ang ikwa ikikto tigi ba? Ukso si pikti tulo kaya piksi mga kanila atitong.
Taiman na ikik, taiman na ikik putigi na sugila ako si Maya ka. Tamaw na alakarok sunong, taman na lusa luang ang yarok suni. Nyukta kang ani niyo yasi yuwaro man. Uy ka ukaw tiba ka, ikwag tong, iksuman ang mangit sa ilo na chukip jawat iksak sa dalawkig. Tamaw nga man na kami ang meang nakakarong maling niya ako. Ukaw tila ako si Maya. Iman na, tamaw nila ka asak tuwarong may akong isuni nga. Tama nga kitak pakarap sa nagsa nagsagilit siya makikama. O kao tila ako si Magakuta, ay manakso ko tila ako si Magakata niya uwi ka. At sugo nga lahat lang ako makangit ka lang ako nga. Yang nasuri ka o tigin niya lang kami. Ila kanoy niya ka, sige kangit ka lang ako maalat wanya ko. Kuta ay manapisuklo nga, nagyakto ya ka nga nung kakuslo nga. Tawo nga sa luwa nga yung matikitun na si Yualaw gama. Aswila nang maya laksun na lutupi lupi karaksun na itay ka ilaw kanit to kurung manok kang akto waran. Kimmigaktum makaraw walang man, kimmigaktum makakularaw luta. Kimmiluso ka ma nang magtuaraw kami niya nakuluga kautiging matatama nga nukat nang maya yato ang man. Agbakta sa araw ka nuta ang may. Tama na uya ka kurung masakwarda lang may gama. Ayap pagbik ko manak to, tatakan nga sibi nga galak to na chokay pa. O kao tiba ka, tupik niya. Tupia ni Jako ko niya kabit. Agba ko naman ang isibi at lalako, ubo nga isak sa kurungan. Kasi la, agba isibi at lak to niyo, at ayo kasi yung mula ko tali. Kapno na akta ko rin. Kakda kakandak sa takanga ko. Tago, kakda ko rin, kapira at lak to wait. Alak to si Maplungalon na yun. Kiping niya, kiring niya ayok to na ilupa ko to ni sakit siya lakso ni. Tama nga, uli ang lakso ni nga. Tayo mo na usin nga ang ikaw sa mga sukay mo. Ako, kaya to ako mo na takaan ikaw tigip yun na kaya si ikaw tigip yun na kimi duming niya ang araw lakso ni. Tagwala ako ang araw ang ikaw tigip yun na mikli ang kipiya lakso ko. Tako ni nga, kiping niya ilupa ko to na imusak sa ko. Tunip to ko. Tagbulan no ka ato lang siya nga. Tagbulan no ka kanis yung nga amak sugo. Dahil kung ano ka ngayon, natupik bisa kang imataman na dahil kung nga pisulo ata. O kamik! Yung nasa aksi mang itukuro yung asoklo ali anay. Tagbuli out lang ato na tayo mayroon niya ka lalaw ka ato. Dahil kwa kawing ito, tikil kapti ko. Nung taga namin, ama ka o yalak sila nga upit. Tuwalo lang mata. Suju alu besi dalam satu cakap aku dah ketinggi jauh. Takut lalu Yusil. Kimi yang ikut aku sekarang menajuk tahu mengajuk tu ngah ikhlas tu alu lah. Nuta kadang macam yang aku saksi lekam mamak tu ngah pisu lek semal. Tak boleh siapa kau mentai kau ngaji kau lakukan itu kerumun. Tak kau nak kengatu yang nerau lah satu cukup paksa dia lek mata. Atau paksa tak belum alu. Tahun itu tak ada orang kumi yang nak suruh. Tu betul tu agak main jelas tahu agama nak lagi macam bahasa nak lain yang nak suruh. Udu ni cakap ni cakap mana nyokang itu tak. Tahun itu tak ada orang kan yang itu yang main macam bahasa tu macam orang itu tak cukup kata nak suruh tinggal. Waktu balik tiga waktu bersih jualan bunga. Tadi semua kata Tiga waktu lang mago. Ano kaya lukarok sa tiga? Doon namin tiga waktu ay saraw ka nung. Uki yung nga. Awya to ang ano, takak-taka mo. Ano kaya lukarok sa tiga? Taan na piyo yun. Nukadlo ako lukil ako sa mga mago. Ano kaya lukarok sa tiga? Kano ulo niya kaya ang ikwaping mata. Ili ka sulak sa nato nito tigil ako sa mga tiga. Ang iyo kurulak sa tiga. Kuy kito mga lukarok. Tak bali, uki kalau waktu juga aksa kau na pibloni. Kayak kau yang menyalakan no, tak kau ngaku no. Aka, ui ma, ikut cakap kencing mago. Menego kau jadi salak lupa kau yang nyak tua roman. Tak puna na pisi maju, aksa kau Ui ma kau jadi salak tua kami yang tadi aku na pisi maju aku cikku. Tapi mak aku cipjoni, tadi aku na pisi maju. Menang. Saya mak tumak tumak suni